0: kudero na ng kayo, laka, kapaloy, bayad na batuhan, tamto kayo, tari na maro! Ala!
1: One, two, three!

0: pipiyo niya ng bareng.
1: Yung anak, itin mo?
0: Rasgo na mo siya liakaw. Dyan-dyan, akaw, abar sa lingkura niya lakipa dyan.

Oh si, kuang yo kono. Dia teh batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku eno.

Batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Oto darai ko. Udah entah pulang ya.